0: chakara akomye wo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo chakawa akasanyoka nukaka kasiba national guvuga bikinawe
1: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo za ekibuga Kampala. Izenje ulo, mu program, etuli omukeze.
2: Ok, tuwagala kulaba nafe webali kungudo izenje ulo batubulire kwa bie ntambula bwe biyimiridde machagulo na kuruwaliro. Tuwagala kuno nyako wano ku...
3: Mkulule Abdu Sharif.
2: Mkulule Abdu Sharif, tuno nyako ne ku...
3: Mlongo waswa.
2: Mlongo waswa, tubulire kate bie ntambula bwe biyimiridde machagulo na kuruwaliro. Katisoke tunonyeko kumu kuhuwe owe nyonyi.
3: Nenga tunonyeko kwenye njaro kutekiza kwa gendo kwezi saa engudez na dala rugudolu antebe. Inokubira umwegende zuba ukubane nete kateke yobu doksubulo kutambulo ulunji na daba nafaba genda kumikoloji ya hija. Urenso nganti wajia kubira mu abusera ya visera rugudolu rujo kusivulu wabakungu atuoluva nyuma mutewe.
2: Ok, sebo wasu zotia. Nasuze bulungi nange kale tubulire ko entambula y'ebidduka weerabise ku lugudo lw'Entebbe engeri gye tulina ebikujjuko
4: yasizanye bakama baenda abali mu studio za radio bale kikumu sambu katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo nawe n'omulungi mwaka budde bwe bwake Nchi mwona ange wa shizotia, mwabari tuwa gara, mwabari tuuliriza. Nane nwente wa doru, nakungo wa paguli kiyo, wali wa chitebe deko. Elate kimbewe pye kububuna nizuwabu, nukubela na antuka kurugudo wetele. Mwona ange vya ingile chivuga, erembe, erembe, erembe, antikute geza. Na yembe kubira tera kukuru nge wa zana. Mwato kwa zita ambulia tera guru unji nyo. Kupata mbata zita ambulia guru unji nyo. Wanenama suba. Na wote wabate wabuzibu wana obuta panaga na konga mulijo ate wapu filipe musite wanyinzo kugamba nchevitu kamuru kundurele siri ya kujamu na yenda mwemera weleonge tele wano kundajia na mkusi Jackson na wamu kwano wanga yinyo chivukati wali chikulemeza kumera kumei elatu chivali msonge kujaku wenyende leo weleonge sotuke kwa chichevu sabara wewali kaka chono tonakenda chike munga kumbiri Ogono kuka kungurumba yeti bide. Kungurumba yeti bide. Sinda wali kufreya pari. Sinda wali kujo. Na uu wacha kudia dara burungi. Kalu wakutuwa lisa wamu. Omurunja yetu mide. Kumukutu guno. Unkutepe za mkete. Zatikuwa rugudo. Kuweru. Jepo. Wehaze mna. Oweru na kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela. Kukwela.
2: Ok, chenza chwe yanzege okubanga na utusi zako evi entambula webili kulugudo rentebe kanonye kuwano umulongo waswa na hatubulile kuhu evi entambula webili ama chaguru waliru tunonye kuwano kuhami chirabika Chandibanga.
3: Tusobode kubanga tumufuna.
2: Tujia kusobola kumufuna machaguru waliru. Hey. Kwa mato chagamba ba.
3: Na ye chitujuu kubasaba anti ya the public holiday motu kazinzo utawa njiji kungude zenja ulo kugoberira mateka chukuru. Gobelira kulungamizu wa kwebi entambula chukuru. Atembwe ya bagendo kuzise ngude ziri okumpi okweto ole chisayo chekolo ngude zimoja kusangu boli ya wanzigali. Aono uino kuita imenga bugendo kusobola kubanga utambula mbadenzika atiza kubanafa bagenda kuhidia. Gwe ngove wa kebisera baba kuti okubanga mbiku watu okwe wala okutataganizibwa olwembeera enyinza okubeera ku lugudo olutufeeyo ogobeera amateeka gwe ku ngudo na ddala mu kaseera nga kano
1: Govuga biki naawe Ago ku ngudo traffic updates tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu program etuli omukeeze
5: obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo Utawanyizibu okunonya change wano na wali. Hey,
6: papo ina muka change hao.
5: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
7: Conductor, balance wange.
5: Nibisede bimu, zikuyikako. Atu urusi, nizikubula nako.
6: Panangi, nkumiza ngeta na mozinda videko.
5: Wewa rukaru vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa Momo app, obanyega star, emomo kaga tano, star satu hashi. Ukusa suride chintu chona, awantu wona. Onyumirobo tasarwa kwa sente zisindika. Ngo sasuride vintwebi kawansiwe nkumi tano. Urina manyo kubira u, ngatoka luvidizi buwa. Ago, gemanyi ga Momo.
7: MTN.
5: MTN Momo Uganda Limited, irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
8: Kali wakati mprogramu tulio mkeza yukutusibuwa kwa rock boom, rock book, rock boom, rock boom. Gendo msaya kudukeri kulio kumpi na madunespo makerizo na mguanga Uganda. Osubulo kubiranga ate. Ohulia nawe, uanguzi. Amanyi gaba wanguzo jaga funamo jaga ulira kwa gendo kaguloka nywe.
9: Yeah.
8: Na ye mkasani kila kebera muo. Inzo kufuna mwe chila bochao. Togenda, togenda, nga tokewe demu kasani kila.
9: Mm.
8: Funa kasani kilo kakebele muna echo ino kubango umanya. Gwa mubilo kutakona gara kafe intokanywa. Omama, yonsa tonywa. Omchalo, omuzito, tokanywa. Ate, nawe kubaga mantoto ina kubango kwa ebintu ebintu kafe.
9: Yep.
8: Nawe kere kereze.
9: Mm.
8: Na ye wengo, vuge ngende mpamvu, smagira smagira. Obera to ina manju, vika zera. Garo kumumu kikageno kubanga kukunyema wakale te embavu mgoe te eneka silverback. Kabula te ogenda kuungule vila bevienja ulo omuli TV screens, omuli cent, billion and billions of money zili omu gale ntambula ya motorbike, ogenda jifuna ne smartphones. Ne vila vinti nyewe gendo kubango funa. Singobo funya kalulu wako koso odo kubango jia mkasani kila ngawe buzei chedako gena kudukeri ukulio kumpio wakale wa neta gache. Nubasa na shindo kube kunambe tali ya kusasulida eli noti munana, noti noti, bibidi. Not munana, bibidi, not munana, okumanya ebisinga. Watino, jaja wa habo, tuge nagena mbiza nyo,
9: mm.
8: Nekiza soke mkubulido kujaja wa habo, mu Uganda, Dr. Katumba Huseini, professor. Bienga buluwatu gamba, bulimuaka, tera wa ensiselezebe bulamu, bili bulimuaka. Kakati orusi, sirurugendo soka mguno wa muaka, Lugena kwenye na kuzo mwezi nga kumina sato uguo mkaga, ne kumina nyo uguo mkaga, singobero ikiwe bugumu, osanya yara wansu webigere, orumizi wansu wakameme, oinama kwa mulubuto zite alzezi, otuya nila bukasera, umami teweso vula burunjo limunafu. Omuchara nawe affection zikususeko, ofisa umusote vuguayo, obuera bukasera, obutabutara, tomainchi akuzako, agenda kuteka muskani atukebele kumitwalo mukaga joka nicho ino kola kusoka kubukinga na mitwalo etano bobukinga na mitwalo etano kulunaku umtwalo gumu rather umtwalo gumu kululi olunaku nga kumina satupanga kumina nyagina na mitwalo jetano skani ya weriri wabami bagenda baki wenda mwe prostate bategere oinamu obuzimu prostate obanida na mwe skani ya weriri amagezi bajagaba wa inzo kuberanga singa infections bazi kwa sivyeke wakazi gani dewo bajakubu lingejo ino kubanga wejanja mamu bulunja tani mdeme kudamu kweru waza yejeja wa habo na kuzo mwezi kumina satu ne kumina nyalu ndia kubara wa mkaga ne sande mutuwala kumungo kagwa wawe wandi sana guwa mtuwala tano jagina na joka tatu no oguteka kunote musamvu tano bili asatu mbili msambu mwemu kuminemu noto musamvu tano bili Asatu mubiri, nsambu mwe mkuminemu, nenote musambu musambu biri. Asatu mubiri, nsambu mwe mkuminemu, note musambu musambu biri. Asatu mubiri, nsambu mwe mkuminemu, ya Dr. Katumba Hussein Jajawa Habo, mu Uganda. Owa Uganda Joint Habo Research Clinic, kurebu sabala wali kuduwa idori ya abwe, wetugendo kubera angas kuminasatu, ne kumi ninyo. Wasuzote sebo.
10: Nasuze bulu nja, alhamdulillah,
8: ya rabbil alamin.
10: Tata wange.
8: Tata Katumba Hussein. Madesi
10: na mu. Adoga Makatumba Hussein.
8: Adu manyo gamba oli tata wango.
10: Manyo gamba Haji Hussein Rukwago.
8: Kakati gosebo. Oyagala kusosola mu batata.
10: Anedda.
8: Eh.
10: Si kusosola.
8: Eh. Omanyo mu yekaye tatao.
10: Nedda. Uosoka nunga batatao. Ebungu muna usewa kudukida.
8: Katatao Katumba Hussein Mwolide.
10: Tata Katumba Hussein Mwolide. Noru sisila.
8: Okay.
10: Iba gende yu. Abaina omanyi omanyi tolinda kulwala
8: nikambeko byasindi kayo ngoli muwagizi wa mani ugende bakujanja bengo obudde bucharika pressure kubeye kigendo okujja ujafanga tebikwata ko
10: pressure
8: Oyogera nange butereve
10: stressi.
9: Oyogera nange butereve na sinera bambuzibu mwese.
10: Ne stress kubanga.
8: Mufuna pressure taba kuwata ko. Mugene moja njabe nga
10: mchapa. Mulaba nga tuyanirira. Lengo mbuza chichibuzibu chinga. Tayina buzibu. Lenga tuyanirira. olutuyo tuyolo olutaina we ruva
9: obudde
10: sibwa bugumo budde sibwa kukakalukana lengo otuyo
9: omanyiti chayo gende beta go kuno
10: pressure
9: bwa mangu
7: nze nina pressure ransonga nino nineti
10: asa no pressure gende bavako
7: naye gwe elwoche be kulunga
9: nze lwachi mbe lwoche be numo kuka
10: obaye batuse kati bala bikanga chebagenda ko bakirabye
7: yes
10: coach wa brega
9: asa no chi na kugwera dalala
7: mwami chikozi
10: kubanga owuliriza
7: mwami chikozi thank you so very much breakfast yange yanto seko ka second yo wajifunye
9: najifunye bulungi nyo
7: tuanza tayari
9: era
7: breakfast mafavu
10: kakati
7: hajachibakaita mombo
10: yangambi coach chikozi yangambi nti palunge weze miaka 15 aina keki ya mwe
7: era nzino na ye
10: aina keki
7: ya palo obanze ne kaseke
10: engeri lo kisamuje weze miaka 15 ngale palo ngale palo weze miaka 15 aina keki
9: ya pale fi
10: ngambe akukade kamwe just si, kakati
9: ati si ngapale
10: keki jaleta either muna so gambati
9: palo so, nikuru chikozi
10: ko kupalo nenga keki ja
7: ya penze gwene nesali
9: ere yiba ya
7: tuli amwe
11: ibyimisanyo ibyimisanyo sports breakfast mo etuli omukeze
10: Yes, olikupale FM chikumi mumu samvu wakatenze muenda ekule rio mtu wabuli joe wali kubanga ogoberera mpuli ndedule Abdul Sharif wanunga gamba ntibie ntambula. Nolu wale rio ya ntambula kubamba denja gala gameti wale rio hevyo kuseye ya kubanga mbutufu wale rio kuseye ya ekubo so kuwa samaso wale kwa avulo so wale kusala ngukute musawe kukate wali buzibu edaba na ya katie kwa santi jamu avali imba Mbazi zikenda kusawe kololo.
9: Ate yu wabayi zoki sanga tuwali
10: jamu. Mbazi kuata kuata mu checkpoints. Ante checkpoints ziba nyingi. Kakati muna njagala kuwanga kutengeza anti mbye mizanyo onakoruwa lero. Njagala kutani kanaliza ati eziza nyidua mchile chikeso onakoruwa lero. Elaspaz bie yonge do kuwanga sibiru unji kusaidi ya we. Bagude maniti mia leads ompira gwede gole mkwemu. Abade tel muda chikatanu kusaidi ya Spurs. Songa te na chikaziba den savu mwenye penalty okufuwa Calvert Lewin. Kusaidi ya leads na wangu mpira gwede gole mkwemu. Akati dizabi Roberto. Biyonge dokuwanga bimono nekira. Olwe songa ati munange. Ebintu biyareke deka kati biyakuruwana buruwanyi buta dene wako. Dewe samwe muliwansi. Iranga ebali relegation ne points zili asatu mukaga. Spurs ina points asatu munarazo. Ebade ne chance okubanga munange. Stretching a gap weyo, paka point singana, nemonate, chisobose. Kakati segeza mipiri yabi jisigadeo, baina kweru wanakubwezi zingire, okulaba nga munange, bajayo pointsi, ezwa soso kubanga basi galamuliji. Otherwise, sibirunji kusaidi yabwe. Ngawe gambia spazi baina points asatu munana, mchifocha kumina musambu, songa te wesam abali mrelegation mkasera kanu. Baina points asatu mukaga, bani newevs, boba dayoda. Kakati abali waguli ya Nottingham Forest, baina points anamusachia zanti points itanze ezwa ula. Points zino nyinji, okubanti munaye baso oku. Wanga haba jayo, ngawula mpira jiri ebili joka. Kale, biyabili kutumia Spurs, Roberto Dizabi, mune ya funo mulimu mukasera, kazibukanu, ugonisozi, luwayoleke de, ukula wanga unya Spurs, obo kudayo na yo. Walimu la liga, ni wakubade, muna ibasona ya mazido kubanga, echitwala, na timu, yari ya volcano, wakudu meintimia, Girona, guwade gole, mkwemu, songa tu walimu Italian Serie A, Napoli, ebade bala bili, nga timu ya Bologna, ebala satu. Jempida, ejiza nyidua, mchie sikesu naku uruwalero, unaku uruwalero. Sawa zigena kuwela bili ezechiro seuta fiho bagina kuzanya timia Levante. Ate kusawa satu timia Real Betis bagina kuzanya Elche. Ate kusawa nyani la chika asatu wabanya shtundu timia Osasuna bagina kuzanya timu ya Atletico de Madrid. Mpida ja Spanish La Liga. Unako Rencha njagala baji kisa Premier League timia Manchester City. Mulugende ulo kuagalo okusuza. No kunya kula echikoko timia Arsenal. Baji ya kubaza timia Crystal Palace ku Etihad Stadium. Kusawa nya ezechiro. So katene Spain waja kuwa yo emipira. Tuja kuwa tuwenge kubanga tuibabu urira. Njagala kuwanga kutegeza ante ate lije guanga EA Star Times Uganda Premier League. Olunaku olwalero. Egena kuwa edamu na emipira. Jigena kuwa jiwela koko sano na kulugena kubeda luancha. Eranga ejimu kumpira jigena kuwanga jiza nyima. Olunaku olwalero. Timu ya Maroons bagenda kuzanya timu ya Entebbe UPP Sisters genda kubera 10 Olexa Chamtesa tu stadium wankulu kuku songa table FC bagenda kuchaza timu ya Lugazi era sawaze mukufa technical center Enjeru songa table Police FC era kusawaze zimukumi wali echira Road Police Arena ekamocha bagenda kuchaza timu ya Vipers mpira Police gwino kubanga munange wangula okula bange suza Vipers echikopo otherwise Vipers singe kuwangula ejakuba etangaze mikisajayo ejakubanga sukira mchikopo echa
12: zone eno URA bagina kuchaza timu ya Calvary kusazgana kwera ku ne mkhamseri ya Mwinachivubo atetimi Express FC kuchisawe cha chimu kusabili ya zechiro bagina kwa bachaza timu ya Kitara era kuchisawe cho cha Ham Stadium Nachivubo onako lwencha jija kuwa mpira esatu timu ya Mbaula City ngabaza ni timu ya SV la kusawa kumi eri Erwamwanja Stadium Kamwenge songa ate UPDF baje kucheza timu ya KCC wali kusecha Bombo Barracks ate Bombo so nek baje kuacheza timu ya Buhimba usabiri ezechiro wali ku MTN Omondi Stadium Rugogo kali jagado kubanga kutegeze byo ebigenda maso wabula nkujukize nti mumbera yemu timu ya Gwanga ya under 17 mpaka eza AFCON under 17 ezigenda maso wali mugwanga ya Morocco njala kuanga kutegeza tino Uganda olunaku lugenda kubera Luancha. Bagenda kubera musike juki ya ntuli mugrupo mule gwange ya Congo, Cameroon, kosani gwange ya Cote d'Ivoire, Uganda unaku Luancha, eja kuweza ni timu ya DR Congo kusawa emu, kunaku olomu kaga, Uganda eja kuweza ni Cameroon kusawa emu, songa tenu kunaku uloku bilingi, na kusomezi kumina muenda, Uganda eja kuweza ni Cote d'Ivoire kusawa emu, atempozi era ezaka unge zikali, evi unjakate mbenga mbitegeda, mubile no kumanya, tibi baguwa kubugui, titimu ya under 17, eri mpaka za AFCON egenda kubanga evuganya n'okuzanya mpira ejenja uro njagala kubanga temunange nkusibulirawo nebyo njagala kubanga nkubulira nabyo naye njagala kubanga kutegeza ati nejebuli eno wotunya mikutu ejenja uro wachaluwo kukayanira golo ya Arsenal wachaluwo kukayanira golo ya West Ham nebira byade ku mpira gwa West Ham netimi Arsenal bichayogeza abantu ebigankana bichayogeza abantu obutono tono okwemulugunya okwekalakasa n'obutali bumativu bichagenda da maso mugwange lya bungeza n'okwetolesi yona nagamba Arsenal baji bide abasenal gabagamba mwa bamanyi nako bababira bulijjo kale biliyawo buliyo
13: yagaliza never again do deciding I've seen at least different referees anaba abagumula ngabaga amubutufu yali fawa
12: buli omwa yogera chayagadde bagoki pabogede barefali bogede abali kabazanyi bogede abazanyi bogede buli omu ayogedde
13: chaude chimuli chimutima naye munga abasinga bagamba
12: na yebyo na chebiri chonna chechiri asino mpira ya guwangula
13: obama wakabatubiri
12: asene banga
13: olaba nuno bamubuziza babade ba kubya ba sipazi sipazi na leads era ne bakomya ogwa gaso nuno yagamba mu butufu VAR ya lero badendoza eri so much so much of reflecting yaseno yaliwo nagamba naye yaseno it wasn't even 100% it was 200% a foul
12: 200%
13: yes
12: kakati aseno yonabyo bugedde ne bakoze ne yonabyo
13: bali
12: aseno ibadde yeri bise mu timu nene nga sinene ebanga lya myaka nga 20
13: nga yenga sinene
12: nga yeri bika mu timu awe nene ngere yitwa timu nene
13: era nene
12: nga yenge inachi
13: eh nene muzanga kupira bali uchabuli cha
12: kupira da timu nene eyo ke dokwingi da timu nene ngere wangu de
13: ati muri na mufa ate mkugame mgeni wa Dr. Katumba
12: baba yeye alimbika kweli msimutimu
13: yeye alimbika
12: kweli msimutimu nene miaka 2 ngeli yawe buzabuza
13: it is a big team
14: ne timu nene yewe
12: zake cha kuingia timu nene ngewangudi
13: it is okay eleva de timu nene kugwata hiyo kubide
12: ndilingano sile twala pina hizi ne ne
13: okwata cha kubide nga mudiri
14: umune na fachi na aliye mabega
12: eh
14: umune na fachi na aliye mabega
12: akala yeye ongere
15: Yo. Ebi misanyo. Sports breakfast mo etuli omukeze.
13: Okay kale, nyongero kubanga nyongero kujukiza mtuwayo na kugambye simanyi chikwabye. Ze nyizo obutachimanyo rumo izo no chingamba kolonga abanayi mumbe.
14: Bambi
13: mungamba
14: ko. Bambi kusomwezwa ko buyita mumbe
13: ayo. Bambi bangamba ko. Abangamba chilete ngo mulamwa. Mfuno okuloku
14: Okuyambi.
13: Okuyambi bwa bantu abenja ulo. Kale. Sima nicho itamulavu na yegwe china kubako kati wone katonda okubanga inzo kole chenja ulo mubula mubo wesigame nyo kubantu abana babantu tuyiwa tuyiwa we disappoint na ye katonda tayiwa gobo ino kudiza kunoti musamvu noti mukaga nsamvu munyankaga nsamvu noti musamvu noti mukaga nsamvu munyankaga nsamvu Umanyaga Pearl of Africa Radio, ni noti msambu. Kuminemu, msambu muendabili musatu, noti msambu. Kuminemu, msambu muendabili musatu, umanyaga Sozi Muhammad Aruna.
15: Ukutesa, kuna kwe kutesa, mu, etulio mukeze.
9: kulike yomikulu.
16: Hehehehe.
9: Aya, akaguni nako. Nenda bika yomukulu ibe ila bika. Mwenina kuzina mune.
16: Singa waliwo. Watu mkolo guwari.
9: Mkolo.
16: Omukolo guwaiisi. Sichira baka.
9: Watu mkolo nga guyika guti.
16: Famili zaganyo kwa atagana. Famili omwana uwe.
9: Zitiat.
16: Zaganyo. Kakati nomundange. Mbu. Tuwa yuli dao.
9: Mwa bintu ya gididwe ya bakobi baji. Tambla na vete vya uwezi.
16: Saidi yomulenzi. Weba atu useno. Omanya abana bafuna bagya ne basuma je basome yo je befunda
9: mungu yabagulirawo
16: omwana agamba abewa banange muteketeke omusajja muleta bichi nabe ne betekateka kasanta bali balina kasente abewa omusajja bagize mangu bagadde tibagala kulwisa ekaba tegese bulungi nnyo muwala bakola damage mbiwe tebaze banango kutoka wali ngo mama mama omwala agamba familia yomwala agamba sisobola kukiriza abantu abambonya abonya ne bansibisa mu komere emyezi emyaka 8 okuba muwala wange
9: bali bamusibisa kuki
16: mbo familia yomulenzi eddanga bakyalinga tebanasenguka omuwala ondio familia ye yoli yafirwa omwana familia yomulenzi yafirwa omwana mbu naye familia yono omuwala omama bamulaba koko munimiro nganonya nkokoze kati nchoko omwana wabali omuto yabula bagenda kusanga okumusinkana ngali mu septic omwana yafa mama na agamba
9: ni bamuteeka ko gumusanga
16: ni bamusaka omusango nti bakola chi ye yato omwana ko bamulaba ko kuna yo bujulizi bwakola chi bwali bubuze na yoro ko lya ina sente nyingi mbone bamusinkisa kati mama wo muwala agamba sisobola bawa muwala wange nga mwambo nyabunyo kumalimeza myaka 8 ndi mukomi
9: baba ana chiri chitya nabwera bagweze ne batakwata gana
16: Baga mfete mtuteka mwonsonga za mwe.
9: Ugo barika wana bagini mwumazo.
16: Agwala wa familia wa wate ziku watagana mwumuso polo ukuwa galana.
9: Ukuwa gala kubwa kwa mutima. Boga sima ganyi bagini mwumazo.
16: Mama wa mwumazo. Tasogula kukiriza familia ya tamutabaniwe. Okufuna mwumu kazi. Mutabani tasogula kufuna mwumfamile ya tamutabaniwe.
9: Kati mama tatade kuruzi ukubana.
16: Kugambi. Bia yisi. Neza chenda beida.
9: Neba liba chalibu mwabana.
16: Baba na bagana ne bubagana ne bagamba fetu biveke iyo abazadde tebitukwata ko naye sese ndaba tekisoboka
9: kana bagenda kula
16: bati basobola kuhagala nanga abazadde tebakwatagana abana babireki
9: ate babireka bati bali basi magana dazili nsonga za abakulu za abakulu teziba kuwata ku mbere bya abakulu
16: kuwataganye nabandi basobola kuwatagana babiveko
17: ukutesa kuno kwikutesa mu
18: etulio mukeze
9: Yes, kuno tumusamvu tano muenda, muno tumusamvu muenda, noti noti, noti musamvu tano muenda, muno tumusamvu muenda, noti noti, na kuno tumusamvu munana bili, asatu, nkaga, nkaga.
16: Sumo otomaincha wewe buza, nze mbuza wabuza. Wana wana jimanyi ila wendi. Ogami, noti musamvu tano muenda, emuji.
9: Kuna noti musamvu tano muenda Emu noti musamvu muenda Noti noti Neku noti musamvu munana bili Asatu nkaga nkaga gwe Oteisotia kumbereyo
16: Oh yes Ebi umabi aferanga yubi gira gira
9: Chuma cha mzungu Kali nga tuchiteleza muku Tuagala
19: Salamu alaikum warahmatu wabarakatu
9: Walaikum salamu wa rahmatullahi
19: wa barakatuh. Ewa kuweleza.
9: Ewa kuuliliza.
19: Zaka sori juma na mbaweza wa suku atalufama.
9: Yesebu.
19: Akati kumulamwa. Mama umulenza aliku umulenza atu alomu wala kubanga. Kwa hindi kuwa bali batu vete vama nyabiali uo. Kati wakati wa mama na vantu bali abali wa bakulu. Na hewa na batu vini wa sababia na bakulu vifumbo vya bitele.
16: Okay, abakulu na bakulu boba achigani. Abana bobe bali mezamu ato mwana omuto ya chimanya ako bamubonya buleza mama wene bamusiba for nothing noli na yakalambiza agamba nzinze nategera ntia
9: nale ka bana chibasi
16: nango mwana wake na yego sibulo kwagala omusajja ngate kwa kwagala iwa
9: kina agenda chigwao mpola bali omwana sanyulie lilekeri
16: bali bacha bacha inako busu
9: pale fin
19: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
19: taruna hefika Alhamdulillah niyanziza okubanga tusemo
16: tusanyiso kuuliza
19: katika mpili kanta wa nyana inshallah
9: mpili
19: nempa gusa nempa
16: okay
19: They answer no queries a program and no injury which Alhamdulillah, Masha Allah, Sawati Allah, Vasime.
3: Amen.
19: Kakati program where he would be,
3: though.
19: Smanyo Bomulenzi, Yastegera Kontin, Noveno Jageza, Koko, Kwasaganyo, Man of Wala, Navitagana, Smanyo, Yastegera Ko. No man over us to my new Yastegera Kontumulenzi, Gageza, Kopiana, Antino, Wakiza, Kuguna, Mama, with mine.
13: Babitagera, you never be mine.
19: Kakati. Mandi wa dewe gendreza nyukuwa omukiso uso okukulembera mu bufumbo bwafuwa nawe tunonya mu nseno mtsagwina bawa muzadde katomuzadde mabanga agenza ko bigana tegeza obufumbo obwinzo obutaba mu baraka bandi bagira nonya imamu abakwataganye inshallah rabi abasomeze inshallah balabe kigenda maso naye batoke balinye mu kubuleki inshallah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
18: kali fuka mna mauli ya dako ni pale FM omukisa gugu nobwe ogenda kubanga otandika kugasa kirawa ogenda kubanga uyambi omuna okufuna okugoba enjawulo olwensu nga tikinyuma nnyo nga mauli omanyo okugasunsula omanyo okugasaka omanyo okubanga munango ogasengeja ono kiba kigenda okuyamba nawe agenda okubanga okola ku mukutugoba gwa YouTube obukugu buno obwetaaga olwensu nga ogenda kubanga oganyulwamu nnyo okusobola okubanga ate enteekateeka zonna zitambuza bulungi kale jjukira nti omulembe guno gwe tulimu ogwa digital buli omu yafuse munna mauli nga kigenda okubanga follow winkies of Wenjuru, Kubango, you know, Kugobinjuru, Kuranga Palefem, Monteca Tekia Fuka, Munamoria Dakone Palefem, Tugakubanga Kuyamba, Okubanjuru, or Surokwanga Ganuram, Kalino Janguan, Conception, your Palefem, Surokwango, one this one, or Wokuku Notimusanvu, Notiem, Anamutano, Chinanamu Biri Kumina Muenda, Notimusanvu, Notiem, Anamutano, Chinanamu Biri Kumina Muenda, or Kumani Singa Okwave.
13: Abana boba gala bobe ya gala bagamba fetuina cha chukulira. Abazade boba gamba bombi tisobola kuwa mwana wange nga wanzitira muganda we. Oinaga nange sobola kukiriza kutuwala mwana wange nga mwasibise miaka
3: 8.
13: Abana boba simaganye abantu bagamba abazade mubalika abana bagala ne bibyali bya mwe. Pale femela. Anje?
20: Wa alaikum
3: salaam wa rahmatullah.
20: Kana zaina bamujuze. Lambe mwa bakulu basenyu wagane. Abana bafumbiri ganwe nga baba wadde emikisa kuba omusajja nga yayagadde omuwala
13: banna.
20: Nebo okolotya waliwo be nalaba. Tebatuli wala nnyo naye nga famire y'omulenzi. Ng'egamba omwana w'omulenzi nti wawasiza oyo muwala kusalukuse naye omulenzi yawasa omuwala era bali bonna n'empeta baagifuka.
13: Nga bazadde tebagala kumanya banna.
3: Checho aje bimuje cyangwa idice cy'itufu cyo kino kokorebwa
13: echa
3: abandi senyuri ya bitiri nyibwa bo bari insonga bazikwate kintu kikuru bazigonjura senyuri y'abana risigalewo
13: goma nyingo osibisizo umuntu obwerere myaka 8 n'obusungu baba kulina ko
3: okusonyiwa katanze kigira mu senyuri y'abana aho usonyiwa gani aje senyuri
13: bari
3: vao ndi bari vao magana betigira
13: kotide
20: assalamu
3: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi
20: Nama le kutuweleza
3: abari kuhuliza.
20: Aisha kubula bisatu.
13: Yeah.
20: Abazade ngafa, abazade ya tuwa tule nyo kuatagana. Netuma nyenso vivu yomuje ya kola. Abana tebaena jibalaga. Kubange sanyuli omuzade lio nda. Nisizi ila kumuana. Ate sanyuli omuana lio nda liva kumama na dada. Kati abazadde ya duwa tuganyo kukanya.
13: Abana tebajia
20: kubele. Yagala gana ugufumbo wafitamina.
13: Tebujia kubele. Yes, tebujia kumwele da.
3: Abazadde beti rizi.
13: Abazadde mba temuagala.
3: Kutulage mbeira yo kusonyi wa mbeira yo kukuru mesonga mzigonjo ule.
13: Kaseke newe mba mkuagadenyo. Nga familia yote india gala. Tetuwa na minimbi.
3: Antika.
13: Nange newe mbo njia gadenyo nga familia yange tekuwaga.
3: Antika ti.
13: Banda ila mtu ugezi ya limule mele.
3: Antika china kutandi kila mbakulu na bakulu. Abazadde nga basu niya gana. Ulinso nganti. Newe mba nchu siza mune ngende eno. Butufu na mbuli ya utakanye. Mbakulu mbaba ino kusoku tunamunso nga zafi. Bukuba ngu kusonyo
13: yes, kugani de wagulu. Kuba kafana nyinga baku sibisize miaka munana nga tuwe nacho kukura.
3: Antika kati sanyo, sanyo iliangi ngoo
13: mwana.
3: Ino kutunula munde
21: kwa. Oko, wikuwe do kutesa. Okutesa. Mu. Etulio mukeze. Amawuli la gasa nyusoko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Nyinge virungo vyakole wamu. Bisigade chechimu.
0: Echitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa.
4: Mzee ntwaleko jenda gamanyi
22: sciences nga busomesa nebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyonna era nga buli sunday wabirawo special classes ezokusomesa abana edini yawe bakubira ku simu 0782 16 93 oba 0703 9 3 4 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
23: Bakawa kada kasangwawo haba kenku fumbutale wensi yona baita ba YPA obabe mbuzi bakuletele chichabanga umu kwanga oko yoku nundo vuzi obutakula waka kutani kafamu ye mbuzi yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YPA farms atengwa tainataka toinabude ewa mababi babane siri oba wako wakwele gane ba naiba jangu YPA kulundi de waka kuso meso kuku kembulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msafu 0 7 0 0 0 0 7 nya oba 0 3 3 nya 7 3 5 5 bachari yako kwa IPA building rubaga road ni nansa na naruvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundireko oba olimireko IPA yebimala school fees akutawanya wadiso mwana wolero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bili mumu nana.
24: Oje ulira, oje ulira. Edo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikini zoba gana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu edia vana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mugutale. Abarimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Muni wa sisi bibili. Sisi bibili ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile ku 0703 anamunya asatu musatu nsambu munya oba 0703 ngaga mobili abide munya ana mukaga obazilo musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
25: gano gemuri

0: Bungereza.
1: Alula kutuwala wa.
0: Andete no Kampala.
1: Yali abeera eno Kampala. Nga wasubula naye nga ali eno Kampala. Yali si mufumbo.
0: Yali si mufumbo.
1: Nga ofumbirwa.
0: Naye obudde yali muto myaka nga 23, 24. Netufumbirwa nenzaala abaana era tulina abaana bataano.
1: Mwina abaana bataano.
0: Bawala bana omulenzi omu. Muwala wange omukulu kati wa myaka 2.
1: Muyingira obufumbo. Abewaka bamanya mbola zewa.
0: Kati awaka nembola. Bwe namala ninkubira muzeyi wange essimu. Nimugamba muzeyi nfumbiddwa musajja bwati na bwati.
1: Tononya.
0: Bwe yawulira nti musiraamu. Allahu akbar. Katuna nzite. Nangamba tutana wange tuta mmaso gaffe utuswaziza bwoti owuuyo wafudde musomero katukwaduse n'abasajja basiraamu abasiraamu bamanyi agenda nakukuleka wobiki kale ebintu bingi
1: naye nga neyeerawudde ntayi yali mu basatu njagenda kulekawo bonebone
0: naye ngamba muzeyi nsaba kunsonyiwa musajja tajja kundekawo kati nze musajja we yamala okumpasa ne bantuza shahada yange
1: wagitolera wa shahada
0: yayita
1: Shehani.
0: Mwari ba mwita Muzafaru.
1: Mwari mwela wa mkasera hako.
0: Kato kasera hako. Tuwari tuwela mkono.
1: Mwari Kampala mkono. Na mwita Shehe Muzafaru. Yalibu sirabu wabuli jo. Waya ino mzikiti guwa wela ko.
0: Yalia ino mzikiti guwa wela
1: ko. Baguita ani.
0: Baguita. Kato wubude narisu kutegera bulungi kubanga buvama lukutu wawa. Kata wune tusenguka u.
1: Nemusenguke mkono. Nemudawa.
0: Katukutuwa senguka mkono, netugenda gayaza.
1: Nemubere gayaza.
0: Netubere gayaza.
1: Jozari davana.
0: Jozari davana. Kati au, ye na hata andu kebiu kufuga mamotoka.
1: Na chuse mirimu. Omwami yano yari asubula chi, eja ya kusange chiruhura.
0: Okusubula, yari asubula matoke.
1: Enga atika loreza matoke.
0: Enga je wafe murusuko afunaya matoke.
1: Yari msubuzi wa matoke. Jialabi lechana cha mkwonda shirati. Otio, nagwa mkwano na cho. Uyu achirese Kampala, musibide mkono. Baba uye. Ne baba wabati ya uluku simanyu. Wasira mkane we salira u. Ene wecho cha baba shehi biba manyu mwana angatafumbiru angako.
0: Nasalamu.
1: Wasala u.
0: Nengamba katienze. Yira nari mbaze nukufuna na urubuto. Nengamba. Kalu usira mbuni mbuwa gala bulonji nyonga buchurira. Kati mkande katunao mzei wange nafa.
1: Nga mchusi zolo mzei gayaza. Tata nafa.
0: Mzei wange.
1: Olo tuta ina mama to ina tata.
0: Nga sina mama sina tata.
1: Mpulira.
0: Kati mzei wange weyaria gendo kufa na ampita. Nengamba mwana wange nkusonyi ye.
1: Ya mkasera tata anga tanafa. Ngoli mbufumbo vo. Wamara banga chinga to uliziganya na tata.
0: Na mare miaka 5.
1: Nga tata umutia.
0: Nga mbata njagala na masoge.
1: Tayagala kula lako. Wachitagero tianti tata walu ade.
0: Tata, nari chitagera kuwanga nari mputuziganya na abantu abalala.
1: Abalala. Ngojeko tata.
0: Na ina wewe njini ingateba agara na inga tuuzigena.
1: Nguwa kubida kumpaka. Nguwa ngo firinga loni. Tata nguwa debu mkwata. Ya fachi kutuko ya ruwala.
0: Nende ya ruwala.
1: Mpulira.
0: Na agamba mpituro mwano uyu.
1: Bariba kuita manyachi.
0: Bariba mpita tumukunde.
1: Timukunde. Dada ya chikulistayo.
0: Jacqueline.
1: Jacqueline. Timupiti ya Jacqueline. Nga Jacqueline iba kuita.
0: Kati negenda. Kati wanagenda yu nanga mamwana wange. Mpuri robula mbu wange kugenza tisagala kufanga sikusunyi.
1: Bambi, nga yari msajia mzade.
0: Nasonyua na yu wari ya batata balala nebagana.
1: Kasta ya kuzala ya kusonyua. Weba kuzala. Mwana tabu kutila mbuko.
0: Ya nari chari neyo wakana afa.
1: E wakai ni ya kubiri. Baba.
0: Nafa.
1: Yali akwa gala nyo.
0: Na mjurira. Nafa.
1: Na ukubiro mwami wo.
0: Ni ukubiro mwami wange. Na yeye ya tiyo kuja. Kupanga bari ya bari. Wasaka deo ngateba mwagala.
1: Ngateba mwagala. Ulokuwa yali msiramu. Linda kukatono tutambule. Omwami yano wa maro kutu wala bao. Ya kulaga kabe ngandaze.
0: Andaka kota ata we. Na yeye ya ditaina mama.
1: Bari wa mzala wa.
0: Bari wa mzala tunga mo.
1: Wabi na yewe ntunga mo. Nyinga mwagenda nga ye wabi jiba mzala.
0: Na yenga muganda. Na yembo basi mkireyo.
1: Bamuita. Okay, toyo gira manyage. Kali.

0: Otionga tata akufako. Batata balibo tebagala kulaba. Mpozi mwemuli bishop ani?
1: Bishop Ephraim. Namanya.
0: Bishop Ephraim Namanya.
1: Ne Bishop Muguma Amoni.
0: Bishop Muguma Amoni. Chisegeza, muli ba Kristayo ba Katholiki?
1: Tuli ba Kristayo.
0: Muli ba Kristayo. Waka wali ba Kristayo. Okay. Ngatata afa.
1: Ngatata afa ni ba muzika. Kati wetu amalo kuzika ni watu la meeting. Nzene yangi ni banjo kila kwa ni wangamba gwetatawe ya gambi ya kusonye na ifite tuwa kusonye.
0: Ngaba wansonga chula chite wa kusonye.
1: Ati bibi watu joga na utuswaza.
0: Edini yovusinamu ya kujoga. Ante, okay, boom. Kusikia kusinzira kunzikiriza yao. Nofuku
1: mkafiri wotyo.
0: Nawa. Aundu billahi. Tuwe stagafula. Ngaba. Nwanga nofuko mkafiri.
1: Nutuswaza.
0: Bobe baku, mpulida, nenyabu.
1: Mzene sirika.
0: Neba kusosola.
1: Neba kusosola.
0: Isegeza tewali boba kuweleke deko kusaidi ya balo.
1: Bajaruru naku neba zika na yeti baba represente.
0: Tebaba anjula wafana na genji bo. Bajja mnaye mukamu wana. Tata afori mubana bameka.
1: Tata yafanyi nabana babidi.
0: Aina abana babiri. Kamuzika tata.
1: Tuzika tata ni mara ni.
0: Isegeza tu wakontributinga kufaa kwe kofini. Sentezo bazi bora.
1: Kari waka baribe madirira bulungi. Bako la bulichimu.
0: Bako la bulichimu. Mati nga abana. Mwe mukola.
1: Fe wafe kati. Kare teba sobra kunyigiruza. Ubatu
0: ena. Ok. Teba kufaako.
1: Just to bibe la webi. Tune wagamba tuzike tukore chivu.
0: Ok. Mpulida.
1: Kati ne mara ne kuma wena.
0: Ai Kampala.
1: Na yo mwami wangu.
0: Tata bwafa wa mara yebu nakumeka.
1: Na mara yo wiche.
0: Mukufa kwa tata.
1: Na ye
0: noda ku bufumbo.
1: Naye nga
0: ba. Kubanga anti tata bwafa kiba kiwedde.
1: Ife wo.
0: Tuwaba ayo nti rumbe tuwaba ayo
1: ki. Ife wo fe bi te
0: Mumala kuzika gwe mukolo oguli final.
1: Gwe final.
0: Nga mwawukana. Nga buli mwala daye wapa. Endere da kunomo.
1: Yes.
0: Kwe kufa kumpulira.
1: Na yawe unga sina vayo tata yali akoze ku bulami ku babu
0: yali arami
1: nange bambe nateekamu
0: ngo mwana we
1: naye bo balinga bayomba
0: lwaki akutadde mu ddame ekyokufuuka omusinaamu baali tebakyagala ne tata akuzaalu kugende mu kira mwaku
1: tata ye yali okusooka yali yanzaalu kugebya ddala nga tanja
0: nga akujjemu mu ddame olw'okuba ogenze mu busiraamu gwe n'onywerera ku ddiini y'obusiraamu njagala kukubuuza obusiraamu buno bubaddemu obusomyeko
1: mbusomyeko ate katika nkubuulira ekyoba olaba mbonabona kubanga amala okufuna ekituufu
0: eddiini ye y'obusiraamu kati lwaki ogamba nti oli mu kubonaabona
1: Kato kubona abona
0: kwa. Okufuko msiramu ate kubona abona.
1: Kato kubona abona kulibuwe kuti. Umamu wange buyamala
0: na mizuzi. Alindako. Obusiramu mazemwe miyake meka.
1: Miyaka abidi.
0: Obusomi yeko.
1: Somako.
0: Obusomi yeko. Kutusewa surati chijo soboro okunsomera mukao hajati katono. Kuboli mwana wawa kuristayo nyo. Gamba wasira mukao nono nyo kumanya. Inacho nsoboro okunyamba kumbusiramu. Surazo nazo manyezi kuyamba kumbuswala.
1: Kati mwenzo kukakumacha uwe swala zona nsala
0: nsala
1: swala zange
0: tano swala tarifata wajikuata wajiga wajimanyi ata yati kurusi
1: wajimanyi
0: nsabula kwanza mena mukawa
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi lablalamin arrahmanirrahim maliki ya umedini iyaka nabudu wa iyaka nastaidu يدينا صلات على المستقيم صلات على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والله ذالين آمين
0: ألف سما سورة شيء
1: الفتح
0: الفتح أتى آيات كرسي يو جماني تجماني نعم أبو سما تاني سو أبو سما
1: كله نارين بيا غلانيو
0: نيرو
1: أقوم سجوي أملا ناندي كيري ركتيني تاندو كو وكبرو أبو دعو كينو
0: سماني ليندا كو تشيلاتي آها Tata afude, sagala kusala kubuka mubintu. Tata afude, basomye dame, muoli mudame. Mbo mwana umusiramu.
1: Kati umami wangu.
0: Iye ya kuitali nyalo lili, ya...
1: Iye, ngaria waka.
0: Iye waka.
1: Iye wamba, tizo watu kubwa ito kubatuza.
0: Ok. Ngaukuma we waka.
1: Kati, umami wangu yari ya tandiso kwe chusa chusa. Muna enze nga sagala biyo gira yeye wa, ye waka. Msoje wa ya tanuko kufuga mamoto kanafu kashi, ichizibu. wakanga tachuwa ngatacha tuwa buyambi katonga mpezeza abaana basatu na nezala no wukuna nezala no wukutano na yo musajja ngali bwatyo na yenze nga nkolera wano mu kibuga nga ntunda yo obugato na na no busawo na ye
0: ani yakuwa kapito
1: kapito nari engo mukazi nari nji okusoka bwe yali areka usente nembera nga nkunga anyanga nkubo bina nga abashara kati bwe namara ne mugamba nti nfunye sente bwesti badde nsaba kutandika kukola
0: nako kiriza
1: tuli tuina abaana basatu inaanze kiriza
0: olonga musulawa
1: nga tusula yo namavundu
0: ena mavundu omwami yali alicheta yali yakuzimbiro bate munji
1: yaita kuzipangisa
0: nga mupangisa Notandiko kuvenda mavundu
1: kwa ndega yaza. Nzali nkera yokumachanga nzija mutaona ere yungangenda yobgenzi chiro.
0: Abana ngo balekerani.
1: Anali nyina wumwala kati bwe bamara ne bakulani bagenda mu boarding.
0: Okay. Notandiko kusubula obugato.
1: Subula ngato no
0: busa. Mami yasigadde.
1: Nga yenga avuga motoka ze yo Kenya wa yafuna zo long route. Nafuna bine
0: bitu. Awakasente ndaba kuwekali.
1: Ekandi badde wekali na yate ngatakatuwa. Nga kaburumi.
0: Omwami. Uruwaji.
1: Simanyi, yafuna ya bachala baranga banji, fi wakana atupekerida. Kata wetu alitubela kulana dredu wange. Yari ya ina umu walawe na mkwana.
0: Linda kukato. Vimu wakabu.
2: Mnyumbeno. Buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
3: Boom Chakala, Season 3, Double Energy, Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Inokula changu nyo, gulabuguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula wa yocho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kunga chuchu wangude, osobola kuchinja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, pili muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
2: Omanche wetaga.
4: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune mpeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 743 6 7 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant Ngonyiga star, chikumi chinana mutano, star, mwenda hash. Beba kusaba Merchant ID, teka mu, emuziro mwenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu mwendo gwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masijidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikiti guno, tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo, mukaddewo. Tata we ya kugenda ko owa mama wo. Tusaba Allah we na waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujjana. Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyongo ogwinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yago. Obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire. Abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene. Nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire. Jangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0705 42 19 oba ku 0752 11 12. Fuuka munnamawulire dako kuchikumi musomba katunyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo.
3: Program Four Times Sports.
4: Ezimu ekikulu ekirimu bana Uganda abali abagoberera nkusinza ku format bwetusamba teams nesatu zivuganya, that is State Council, Villa ne Kitala, ani agenda okukiika mu Confederation Cup. I think that is the main point. Bavuganya kukiika
3: ebyemizinyi ebimalayo.
5: Villa balina okwesiba bbiri, omanyi awe mpitawo kadero awaliwo abagizi ba Villa baga ati Villa iyo iyo lwaga ati kale katugirabe
6: tuwe golo tubaleke
3: nti tuli wamu nabo kuko nkutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizinyo.
5: Abana batende sabato baina ebyo kukakasa bingi nnyo. Ndoza enjalo wakati wa Mikela Teta ne company ebyo kukakasa. Nyo kuprove yesi nti batende sibalungi.
4: Nyo feeling nti mugenda tuka mu baba de baganti company akoma mutuke mugambe oti obasinga ta komiyo daka timu sababu lungi ngataliwo.
5: So za nti vya PSG
3: program. Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buli lwa Sunday okuva ku saa mukaaga paka ku saa munaana ezemisana. Wenye drugs wa magoba ninga service kid day yora ikwodom kisumulala okweta kuruza ko mguguno okuita mksonyi wa magoba ninga si wosasulo musoro go kubanjibwa okuvanga na kusumweza sato go mukaga umaka 22 mwena sasulo musoro kubanjibwa nga sato go mukaga 22 mukaga tiruna yita urwa magoba ninga sebi kwetumiye ko bikusonyibwe ekisonyo kino chikola ku musoro go goka oguoze ba munda mugwanga ogumanyidwa nga domestic taxes okuli musoro kunyingiza income tax VAT
6: Kuko excise duty, omusoro kunyingize jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile kunamba za fezita sasurirwa, kunoti runana, emwemu musamvu, noti noti noti. Oba noti runana, bide musamvu, noti noti noti. Tosubo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyizewa mu Uganda.
7: Alright, inkweva zanti, weva lenyo, weva lide dada, yonajyo senziro kubango tumbo domu kutugofa, wachiku mwomusamu wakutanize muenda pal FM, ekule rio muntu wabuli jona, yongero kweva zagwa mulonji atekayo, alimu kutekayo kuchigambo kuzimba jamba mweva lenyo, tituwa sigali na mirimu jino eja ibada, bulivu ulira ya kantu konanga kakuata kukuyamba tuzimbe nyumba ya Allah. Nkweva za ntibana feba anji bali nobu zibu bali nobu lumi boboli na wayo ala jaku kubisiza mwaba jaku kumira emali yo na bachi tuite kuziro msamsamsangu kuminemu sambu muenda abiri musatu eleta sozi Muhammad Haruna tuzimba jamba vananga mampuliriza ale tuite kuziro msamsuro mkaga nsambu mwenye mkaga nsambu yene rimu manyaga pale feme da tuzimba mzigiti mwebali nyo mwebali edela tulikubayo grafi ya mchala shirati ni hizi tandise bambi kari katutambuleko ensi erimu ebinyigiriza mchala shira tituwe yungereyo
8: kari kati umami wangi bwe watu kechisela nani furi la watu nendo uzange waka tatanga ya mpaya kantu kangira chisikatunda nemu huri la wabai na sente zaini
7: watani kukutunda mtauni ikampala
8: enyawa
7: umami inga ye agenda avuga moto kaza Kenya avuga zitrela ngoro sente tacha akuwa wabu ya mitacha akuwa
8: nga tacha mpanga mpaku tono kati nzogwe
7: nga sasura fizi za habana
8: nazunga asasura bitu ndo lusu
7: nga safari ya mara yobanga china aliokada
8: katolumu ya liya marai meze satu kwena nga takomie unaenga
7: nchitege ranya basaji abafu gemoto kawasude wonyo abachala nchimanyi abana Uganda abafu ga safari musude wonyo abana abana mwe Uganda ni mubali isaka kanja
8: kata onengende wakani ngamba badi nimba gama za chintu change mzai che yampa nsaba kuchitu onda ngende nzimbe eri abana bange wembera ntukwa kateno sikisigenda kudayo ne basoka ne bagana
7: no daye kiruhura no gamba aba family ndinze omusheya yange mwagabana tatanga afudde
8: ya anti yaturaga buli omwe wawe
7: na wayita gwe no gati nze kantu nde wange abani yali akugana
8: abo batata basigala wa babiji
7: bale vulandi naye oluvanyuma n'otunda
8: ni wama ne bagamba kale tunda ogende na yevi nakutuka kugumanya Nse, netunda.
7: No tunda.
8: Nsijua mwami ne mkubile simu, ne mugamba, mbade nkusaba, nafunye kusente zange, oje, tufuna wantu tugureu, tuvye mwazigu.
7: Baba.
8: Saja yaja.
7: Yaja misinde.
8: Yaja, onga wade kwe na kubiri. Naja.
7: Olo mkubile anga mazibanga chinga taja waka.
8: Yari ya mazee mieze ebili nishitundu.
7: Na ywa mugati nfunye akasente ngeenda kugura.
8: Ya. Na inga, tusindikira yu kubuyambi, na inga butono.
7: Butono.
8: Naja. Na inga wakato oinako sente meka. Ya mugama nafunye milioni na ebili mutano. Kati already yari ya manjiba bloka. Agende yu mkono. Waria na tufuna ya wantu wa milioni asatu. Netutanduko kuzimba. Indala nazo ongerezako. Netugenda netutanduko kuzimba. Kate nyumba yari ya katuka muhuru preti. Katao. Nari indi ya wanumutawu nguwenkorela. Nindawa mkwano guenga nkubitise. Mkatoko yari ya maza wiki sibili. Ngataze yoku mulimungari wa ni waka.
7: Mulina ye.
8: Nze guenvano kumulimunga musanga ye waka. Ngarabidira na wabakozi.
7: Yes.
8: Katina nevangu pide simu nevangamba mama Shakira konze wanji soko jono kusipies. Wariyoshi, guwe soko je. Manyaji atokutuka yu nesango msaji ya funda somuwe wabi ndurutu. Atinga mwana mtu.
7: Bao.
8: Hei.
7: Muli mkuzimba. Hey. Neji banja chifomari mkuze.
8: Tuari tuguze.
7: Nga mkuze mumanyago wago amwana.
8: Nga FNB.
7: Mwe mkwe muli.
8: Hey.
7: Nenge sente za singo bunji za alizizangi.
8: Na yenze chonga sichifaa kuru wakubanga.
7: Mwami wo, tata wabana.
8: Tata wabana.
7: Ne wako vudeo bakubula, bakusosula. Okoze chike chicho. Omusajja awado mwana wabandi omuto. Atanetuka.
8: Atanetuka.
7: Defilement.
8: Atenga baba mfamile ya angaga nga bagara musiba. Nenga baba musibi. Mikwano jene jigamba neda. Tutu wagenda musiba. Baringa bagara miliona atano. Mbwe bintu bigwe. Babi maritu ze mubuntu. Bwecho basi checho wa mutuari. Ruzula nengamba wa mutuari. Mekwano jene jine merako, ne jine merako, ne wagamba tutundawa wa wantu. Mbutu sasuriromu. Saja nesoka nengana hajati. Katibu enagana, nebane merako. Kati, nengamba wai. Umusajo wa enza agenda mukomera na afira yo nebane kwa sente zoko wa wantu katu watunde. Nienzi kijiza. Nebatu wa mungu. Watu wa musente.
7: Milioni zani mega.
8: Watu wera, watu wa tano zenyine. Na hiyo waru wa nene.
7: Nga kulikone nyumba.
8: Waru wa ashizivu. Wari wa kusera.
7: Mwari muguze meka kumeka.
8: Wari tuguze zari a chukumi wana satu mutano. Mwambu chukumi wana.
7: Ngate mutadeke nyumba. Eriku wall plate.
8: Eriku wall plate.
7: Ne mutunda milioni atano. Zona ze mwatu munda. Ze wawayo ya doksiga zako. Ata so.
8: Ate waka nebabi hurida.
7: Mukamba.
8: Nebabu hurida samu. Newa gamba kato uraba. Nze nensirika. Sina chenava nyiga nensirika. Kato msaja nava mukomera. Najia nansanga waka. Nemu gamba. Samu nyega na sirika ye natanike vyo kwetu ndwe pichipichi nze ne sirika.
7: Nenge nyumbe imazo kulugenda.
8: Imazo
7: kulugenda. Kola ibali mulese neba musiba.
8: Pachau.
7: Kubana vano bali bafunyo musiba. Okay, anyway, sija kuteka u comment.
8: Katau. Ujuki lawa na wembera. Nga atise umu walo rubutu mwala wa rendridu wange. Nga azade no umwana.
7: We musula.
8: Yakwana
7: umu wala.
8: Yenyine era numwara katisa wazuno ya mwina kwa ya genda.
7: What defilement?
8: Uyukati.
7: Mfude. Afunyisizo mlalo urubuto. No walandi rodi ya mwaka.
8: Uyo ya mzade muno umwa no walandi rodi. Na yenga sibima
7: inyo. Katitutandika katukati mwemu veringa bamtute ku defilement. Muko mawe waka.
8: Mawe waka.
7: Otegera janti na umwara walandi rodi wa mwagala.
8: Mbuno umwa na walandi rodi wafi.
7: Anti wachitegera di.
8: Nachitegera. Naribu na
7: mwari. Koro wafa kusu. Koro raba mukomera.
8: Nga wade kwa wiki senga bili. Nga mburi la kusimu nga yugira nai.
7: Mwala wana nilodi. Nga mwagala.
8: Nga mgamba sima nyumwana mwade nye mpulire dobozi nga rienyine riani riyoyo umwala.
7: Mpulira.
8: Nye mbi muguza. Nasoka na api wakana. Uyamala na kiriza. Kati. Nye ngumi kiriza. Kati wali wade kwa miezi mukaga. Kati wafe ni wafayo umundu. Ena na hii yari murugu mroyo mwami wange nga umu demu. Kati nengi.
7: Oba yari mulivu.
8: Kari mulivu. Kati na ni mugama ngeenda kwa rashi kuzika. Era mwenyini ya kwa tani sente na kwa rashi na zimpa. Katabana wakuru mwananga wari mbodi nga nina kushu nishto wancha nishto. Na angamba genda na cho. Nitu genda. Kumanga chochi wade tisoma deva ringa wari mbodi ingi. Kati nengenda mchalo kuzika. Kati nalini mchalo nga mazo yu nakurumu. Na iba wange nangupida nangamba. Mama Shakira nugenda nga totusibu de konze uwa. Nimuga mazo ndi mchalo mkuzika nkuma u. Mama teka tungatu raba wano bau bari mkutike wintu kumotoka. Konze Kati nze ne mkubide simu. Una malo mkubide simu nangamba neda walu wa semu kanzo just nyimiri dekubu imirizi. Nesitabifako. Kati rena kuma we nkira. Tukau ni sange nyumba nga ankaru. Kumbe yu.
7: Ogenza wa mwekufira.
8: Hey.
7: Omwami osanza sivye bintu mwenyumba.
8: No yu mwala wa andredi wani.
7: Tugenda mbaza.
8: Neba genda. Katiza kutukau ni sange nyumba ngeri empty. Natula.
7: Ebintu bintu bina.
8: Yona wallahi mpozo wali mmafumbira obuntu butono tuno wallahi bwe yaleka.
7: Omufali sobi.
8: Yona bitanda entebe yale tafuso anto manyabu baba ina mikwano jagwa. Baveri nga bale sebi intu okudeli nga teba vili empu.
7: Ati Otuka mnyumba njerele.
8: Nesange nyumba nga njerele.
7: No mkubile simu.
8: Nga taziri yuko.
7: Azi.
8: Kindly switch off. Up to now. Kindly switch off. Up to now, kindly switch it off.
7: Kati olirida.
8: Kati?
7: Bwosanga nyumba nga baga deo.
8: Eri empty ene tula wansi, amagezi nega kulashi. Kato mtima negunga amba, soko kupire bari kumikwano je. Inaba mikwano je babiri vimanyi, nemba kupire simu. Omuna agano kuata, omulala na kuata na angamba. Nafe utuwabu uri dena efe tuatido kola chi okuburi na mbiya genze na uyo Allen. Mwala bariba mwita Allen. Nesirika. Kateri mama we. mama w'omuwala wetu ati tubeera nga balwona abakyala balala ne batandika okuseka nze obusungu ne bunkwata era nali sirina kyenina mu nju nga walimu obuntu butonotono ne nkubirako mukwano gwange abeereeyo kasanga te bayitayo obulamu ne mukubira essimu ne mbimubuulira nangamba awo n'okusulawo tusulawo nangamba kanzije nkole ki nkukime omukwano gwange najja ne boda nasanga waawo ye yali amanyi nti oluusi yali yalekamu ebintu mu nju nasanga nga tulina kye tulina ne tufuna boda ne tukunganyizawo obuntu bwe twali tulina ne tukola ki ne tugenda ne banfunirawo akayumba awo w'embeera bulamu
7: oli bulamu wali wavaawo landlord tewamubuuza nti owuliriza ku muwala wo omusajja yamubaawanti
8: nga batandise okunsekerera nga sirina na kyensobola okwogera
7: paka n'essaawa zino embeera eno ebaddewo okumala bbanga wakagibeera mu bbanga
8: kati mumwezi kumi na gumu
7: byakabaawo tonaba mumwezi ogenda kuweza mwaka omwami
8: yabula
7: paka nakunokutwa kati abaana abo bajja otya
8: katolwa nengumiikiriza obusente bwe nali nkola nga nyinako nengamba oluusi obajja kukomawo kati nembuweerera abaana kuki kusomero
7: ngero kyayingira mu kibuga ng'otunda ki
8: ngaatunda busawo n'engato capital netuuka okugwawo
7: bambi watoolako n'opangisa ennyumba
8: nempangisa ennyumba nekyokulya era n'abaana ne batuuka okuwuumula bagenda okuwuumula nengenda nembakimayo mu masomero nembagulira ebyabadde okubanga kati bakulu
7: wali opangisa muzigo gumu
8: era gwe ndumu gumu
7: gw'olimu gumu
8: kati embeera nenemerera bwetyo kati abaana abawala mukama katonda nefuna omuntu nga bwemanyi nga ggwe nebagenda ne batandika okubeera eyo
7: n'ogaba abaana bo
8: nga sirina kyabbadi
7: nga
8: sizirina ebyesomeotaata
7: talumirwanga baanaakana kati taddanga tomuwuliza taata bamuyitaani
8: taata w'abaana
7: yani amanyi
8: bamuyita sekamati
7: alina limu
8: bamuyita sekamati abudu
7: abe mutabani waani
8: taata we bali bamuyita nti naye yamala n'afa bali bamuyita sekamate Ramadhan
7: sekamate abudu mutabani wa sekamate Ramadhan ye yakudduka paka na guno gujwa yakulekera abaana talabikanga oli mukazigo toyina kyakulya ewamwe bakugobayo
8: kati soko udizawe mabega kati ebyamala okutuukako nengenda eyo waba taata nembabula nebagamba totubuulira tokugamba nokola kino oganda
7: embeera bwekubijjira nga tolina omusajja akudduseeko okyakola mu tawuni
8: obakapito yagwawo dda
7: enyumba ogisasuzaki
8: anti kati nenyumba bambanja
7: enyumba bakubanja
8: kati ekirungi gwembeera naye nga mukyala musiraamu ebizibu byange nga biraba nagamba katubeere nga tugumiikirizako tumanya ala asobola kutemereka
7: enyumba gyolimu landlord akyakukwatiriddeko owaddayo ewaka ne bakugamba nti tugendagenda tuviire
8: ne bangamba mpozi ne bampa alternative woba oyagala kudda wano ffe tetukuganye ate tukwagala nnyo genda oleete abaana naawe ogi odde mu ddini yaffe oddemu ofuuke omwana ewaka
7: oddemu aleluya oddemu bidongo kekakakuliza ewaka kebataddewo
8: kisooka owulirize embeera nenyiga nengambo bakanzireyo kati gwali guli omwezi oguwedde gwali gwakusatu awo nensiba abaana nengenda waka lwali lwakutaano nentuukayo muzeyi nangamba oze kale nangamba tusanyisa obbalaba tuula abaana tujja balabirira nabwe tujja kukulabirira naye eva mu basitaana abo bakubonyabonya abasiraamu abo mukama nengamba bakati bino mbitandikirewa nangamba ku sande njagala mwetereze ku makya mbavuge mbatwale mudde ku meeza mbwakyuse abaana nange nzire owaffe bakwita kudda ku meeza odde mu bukristaayo nengamba naye taata sobola kusigala n'abaana bange nga tuli wano naye nesigala mu ddiini yange y'obusiraamu nangamba nikikafuwe ewaffe waliretekikafuwe kyo kye tusoboka bwoba tweyagala ogende naye bw'oba ozikirizana naffe byetwagala beere wano n'abaana ffe tetubalinaku buzibu kubanga buli kimuwe kiri kati nze gwe naye bakanengamba naye kino kyengenda okukola olayirwa kuba mbonyabonye naye nedda si kirungi nengamba allah sabu ntemere kkubo lwali lwa mukaaga ekiro nengendayo nemusiibula nemugamba nze taata ngenze sobola kudda mu bukristaayo gogee mazima mbadde manyi osobola kutusonyiwa netubeerawo naye ebyogamba tutuuse
7: kwegambe waka nabo bakugobyewo mu nyumba ya taatawo batekawo akakwakulizo nti olina kuddayo mu ddiini yaabwe
8: ate nze nga sisobola kuddamu
7: wasituuka wasalawo omwami bamuyitaani
8: Tata wange.
7: Omwami akuzala mu abana.
8: Sekamate Abudu.
7: Sekamate Abudu. Kuina mu abana bameka.
8: Batano.
7: Abana batano. Hey. Abana bachali. Bato omukulu aweza miaka abiri.
8: Kati. Lwali lwa mukaga ku Sunday ne ninya. Ne mukama nanyamba. Ne funa omuntu ne mubulira namba transport na abana. Yari abo wali mukwano gwe yali aveyo namutusabira natuzeno Kampala ningamba wakili kange ndembo nabone naye nga sisi mu Kristayo
7: nyokoma
8: nyokoma wano uwoyo mchala kwanga nali mubulide process jendi mu nintuka ne mugambo yolandi tubange ne mugambo byaganye wakabanga myeze mu Kristayo tisibsobora nangamba kale bera wao ne mberawo kati Joro akumeka na ngambo manyi haja to 107.9
7: Ole kuchipo mumsamba kutanyeza mwenda Palo FM ekula elio mwoto wabuli jo Mwichara shirati na mkonda Mwati obalo mwujeza biografi ye Chimubonya kubanti yasina muka nadamu umma Yafumbiro musajja atafuddeyo kusinzira ku byatugamba naye batugamba tasala gwa kalanga tawulide gwa kalenzi ne tuulide side ya shirati nti omwami ya mudduga yasanga yagenda kuzika waabwe akoma we waka apade n'omuwala wa landi rodi ekyennaku yafunyisa omuwala w'abandi olubuto ennyumba shirati gye kibanja kye yatunda ewaabwe miliyoni 2.5 omwami nayongerako 5 ne bakitunda kati shirati ali mu bbanga akadde kandiri dempinga nchala shirati kutundoza tuja kuchimaliliza wiki ya kubwa ya kandesirina ono sobalo kuja inshallah embera bwetu weri
8: kati okuja nando komyeo na ya te kati 100 ya tuse na ye na angamba na ye inovu na nyeza wabunji inyomba nkodeshi njivemu katao ne kubiro yo hajat hawa ne mubuja ne ngamba webituse mubanja kudayo
7: hajat hawa na mboze
8: ne mugamba katu webituse nzenja kudayo sina cha kukola kumanga ngumikiriza buti chemu era nchukoze nga nsaba ala ntumire kubona ye biganye
7: landi rodi na ya kugoba
8: na ye katagambi ukude buwede yos ati tuche yongere yota
7: kati osubira kolo utiara kati landi rodi waba kuje wawo
8: Mbade nga mantiwa nzire yeye wafe. Kumanga sina buyambi wuna.
7: Allah wakubaru. Kubaka tine kumande kwensu vila kuza. Na ina kadeka mpwe deko. Sicharina kadente nchivalo kwata yesimu ya mobili. Obude. Bundiride. Akakamja. Kale. Mchara shira tubaka bumbulina. Sibulo mlunja tuuliriza. Mja kuza.
8: Kale basema
7: nene. Kubanga kulikaba uliriza, abana pal, aba uliriza pal FM, aba manye chokola. Sibula.
8: Kale basema nene nyaba bampitiza mbade nsava banange. Umutie nabada sobulo kunyambako, hanyambeko sobulo kufunda wembera na yenga sisize mubu kristayo. Wade wafe butishimu kwechiri na yeche chobu kristayo, chichine mesezo kudewa. Kakubanga ti ekubo. Edunji na malo ukutira banga sola kunda mukafiri. Atena bo eri bampita mukafiri.
7: Sebo na mulonja kubuliriza.
8: Kale basebo neba nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Omulimu gwa mawulire gunyuma nnyongo gwinamu obukugu mu kugasaka okugasengejja okugasunsula kusa n'empeereza yago obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa Bukodyo, ngotende kebu haba kugu, abaga kulede banga dene. Nga choso macho kwa atako, ogenda kuyiga byonna ebiku watakana na omulimu guno gwa mawulire. Omuli okubo bulango, okweditinge bifana nye. Okuweleza kumpewo, kosano okusaka mawulire. Changuwe wandi ise katikati, kureception ya Part of Africa Radio. Okumanyi bisinga uo, kuwa kuziro musambu ziremu, anamu tano, chinana mupiri, kumina muenda. Oha kuziro musambu tano biri, kuminemo, kumina biri. Fuka muna mawulire dako kuchikumi musamba katunyeze mwenda Part of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo
10: Kankwa njulire amazi ago kunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazi mayonjo eranga kakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Ngagano galudde nga kapakingwa mbichupe binene bite jumbo bottles. Ngaganywe ba makampani, amasomero, offices, umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo. Eranga kati bakolere n'amazi gano mbuchupa obutono. Basangwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakula ne halal juice ngalimbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi.
11: When you drug susula magoba ninga service kidi day, you are equal dom kisumulala. Okuita kuruza kom guguno. Okuita mksonyi wa magoba ninga si. Wasasula msolo go kubanjibwa. Okuvanga na kusumweza sato go mukaga. Umaka bidi abidi mwena. Sasula msolo kubanjibwa. Nga sato go mukaga bidi abidi mukaga. Tiru naita. Uruwa magoba ninga sebi kwetu mieko. Bikusonyi ibwe. Echisonyi ochino. Chikula kumusolo go go ka. Oguwaze wa munda mugwanga. Ogumanyi duanga domestic taxes. Okulia msolo kunyengiza. Income tax. VAT. Local excise duty, omusoro kunyingize jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanya ebisinga wo, tucharide kuchibanje chafe ku www.ura.go.ug. Obatukubire ku namba za fezita sasurirwa, ku noti runana, emwemu musanvu, noti, oba noti runana, bili emu musanvu, noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
12: Okufedine dan. Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe mpuliriza kuguna omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Uwa mchitundu chemu wa wangalida, singa bafuno kuwabulwa, uwa muno kutendike buo kwenja ulo, fuka muna maulida dako. Pal of Africa Radio, numu temu kwa yonga bulicho, tusize wunate, ukuyambu kususu ya teafe, ukubangula abubona, abasobora, abaline bitone. Uwa muno kwa gara, ukukufuka muna maulido wensonga, kugunu umulembe, changuwe wandi siwa nukupal of Africa Radio katikati, ufuno kubangua, fuka muna maulida dako, ukuminyebisi. Ngo ubu kwibusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina mwenda fuka muna maulida dako Nepal FM.
13: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune mpera ezikubisiddwamu. Kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masijidi jamba ku Airtel Money namba 0706 743 9 7 ngerimu manyaga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 7 23 ngerimu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185 star 9 hash. Beba kusaba Merchant ID teka mu emu 09 50 75 ogoberere endagiriro teka mu muwendo gwa sente oluvanyuma otekemu ensonga masjidi jamba oluvanyuma otekemu pini namba yo olwonga kiwedde fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuwerayo famire yo mukadde wo tata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah we na waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba muzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana.
14: Gano ge mulimbu funze ku Pearl FM.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu mbufunza, hoga kusumira, nza kulisumisha
15: General York Gutum 70 Buhavula Maz Amaliza Okuba Evida Irobie Okuli Choku Kuma Semateka Neva na Uganda Sako Nicho wa President. Iranga Sabalamze Dr. Flavian Zeja Yamlaiza in Charelo Wale Kuchisawe Koloro Nam Kwasa Nebimu Kubida mu office eyoba president. Ebimu kwasidwa kuliko ekitabo cha semateka, holimba regwanga, flag egwanga, akabonero kegwanga, aka coat of arm nebirala. Ate ebyentambula bisanyalidde mu kibuga wakati ng'enkumi n'enkumi z'abawagizi b'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM bayise bivulu nga bajaganya olwa President Yoweri Kaguta Museveni okulayira okufuga ekisanja kye eky'omusanvu. Speaker wa Division ya Makindye Omulangira Luba Luwanga Charles awadde office oluvannyuma lw'okomekereza emirimu gye era nga abadde n'abamu ku bakansala ba division ey'e Makindye. Ate olunaku olwaleero giweze emyaka 13 bukya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiima n'akwasa Katikkiro Charles Peter Mayiga Ddamula okumulamulirako Obuganda. Gabadde mu bufunze ebirango eby'enjawulo bye bitako weekuumire ku mukutu.

0: n'amubuuza nti wama darajati wama kafarati. Darajati kyoyogedde kitegeeza ki ne kafarati kitegeeza ki. Wabitegeere kabyenjogera. N'agamba ti al-kafarati isbaghul wudhu fil makarihi. Ye muntu okubeera nga afuna wuzu mu buddo obw'obutiti, mu buddo obuzibu, obuddo obw'empewo, naye n'olwanyisa amazzi gano n'obeera ng'ogafunyisa ki?
1: Wuzu.
0: N'agamba nti ate addarajati kyo kitegeeza kwe kutambula omuntu kw'atambula ng'agenda eri okukola ki? Olw'ensonga buli wuzu Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagyogerako bwe yali ayogera mu birungi bya wuzu eyo. N'agamba nti wuzu esangulako omuntu ebyonoono, n'asigala ng'akoze atya? Era ekigambo al-kafara guba mutango omuntu gw'aba akoze oba ogumuggisaako ekibi ky'aba akola ki, ekintu ekimusanguzaako ebibi. Kati mu kufuna wuzu yagamba nti omuntu umma yange abantu besirabyeko bagenda kujja nga batemagana ku lunaku lw'enkomerero, naye ng'okutemagana kwabwe kuyitira mu bufu bwebafunangamu ki? Wuzu eyo. Oba ntegeerekeka. Kati buli lwafuna wuzu era yagamba asobole okwongera ku biyungo bye nga badde afuna wuzu akikole. Nti amagulu tukoma wano ku bukongovule, naye bw'otuusaako eno muntu mbu oba okoze kinene, omukono kasionaaba kano akakokola ne kanyikira buyo, naye ne bw'otuusaako eno tolina buki buzibu. Wabitegeereka? Kati n'agamba nti addarajati kwe kutambula omuntu kw'atambula ng'agenda eri okukola ki. Yagamba nti buli muntu lw'atambula ekigere ng'agenda eri okusaala, Allah amusangula nakyo amazambi era n'amusitula nakyo ki eddaala. Oba ntegeereka? Kati okufuna wuzu kukujjisaako amazambi, ate okutambula ogenda eri eswala kukukola ki? Kukusituzaako amaki? Amadaala. Ebyo bye baali bakayanira. Wamala okunnyonnyola ebintu ebyo, Allah amugamba nti saba owange gwe Muhammad saba. Kati oba bagambye oyo okusaba naye ate nze naawe atuwuliriza ate gwe oli kuki
1: ali awo ku nyumba?
0: Wabitegeerekeka?
1: Wetwogera awuliranga abatagamba ye, naye tugamba atombudde paalo kati awuliriza. Ayagala kubiwulira bino naye ate ku nkomera ebyo bijja okubeera
0: bye birungi. N'olwekyo yamugamba asabe ng'agenda okusaba, tusooke tuteekeko sente kuba mukadde kano wonteerako sente oba onkoledde ekyamaanyi. Hawa binti Sulaimani namboze mukadde kano tuzimbe masijidi jamba. Namba eri 7779 7923. Oba 0706 746 7. Woteekako sente mukadde kano munnange bazibala ku nze eyakoze olwaleero. Oba kitegeerekeka? Nange nenva wano nga alhamdulillah nakyenkozeewo. Tonywa butono bwa sente bungi bwa zonna zooteekako.
1: Naye naawe ogenda kufuna empeera nga ate tebakendezezaako.
0: Ezitakendeerako wadde.
1: Ali kuteekako ku masijidi jamba kati essaawa zino ogenda kufuna empeera yo yonna mu
0: bujjuvu
1: nga totukendezebwako.
0: Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kusaba kwe yayogera ebigambo bino. Yagamba nti allahumma inni as'aluka fi'la alkhayrati. Ayi Allah, mazima ddala nze Muhammad nkusaba ompokkola ebirungi. Owulidde bw'asabye? Kusaba ompokkola ebiki? Wataraka almunkarati, era ompe okubeera nga ndeka ebibi ebyo mbireke nga sibikolerako ddala. Ensonga eyokusatu n'agamba nti wahubba almasakin, Allah ansaba ompe okwagala abanaku tuli fenna. N'agamba nti wa antaghufirali, ekirala nsaba onsonyiwe. Watarahamni, era onsaasire. N'amugamba nti wa idha aradta su'a biqaumin, singa oba oyagaliza ekibiina ky'abantu abantu bonna ng'ogenda baleetera akabi, ogenda baleetako obuzito. Nabi sallama agamba nti fakubidhuni ghayra maftun, nsaba onzigyewo nga tonnangezesa. Edduwa neekomyawo
1: mu dduwa muwaddemu nsaba
0: ompokkola ebirungi
1: n'okwagala ki
0: ontaasa okukola ebibi.

bakanya ne bateseganya ne basowagana ne basonyiwagana ebyema bigabana abali makomera abasibwa bagenda kuteebwa embeera egenda kutereera so ku nsonga ezo bwezityo bwe ziri ono ensobodde okwogerako naye ne tumubuuza munnange nga 25 oli ready kuba olunaku mulindwa lwe mugenda okulonda oli ready weteeseteese n'agamba nze mawo nga drenalintidde mbuuza bituwangaala nabo senga nali mutiitizi singa ekibiina kya DP kyagwa dda naye olw'obugumu bwange obuvumu n'obusobozi y'ensonga lwaki ndi wano nga njina minister imbakakasa ndi mweteefuteefu era njagala okufuba okulabanga ntunuulira ntereeza ebyo ebitatambudde bulungi mu paalamenti zonna naddala ataddeko kanaddala mu paalamenti zonna zaayogedde ayina naddala gy'asonzeemu olumi n'agamba naddala paalamenti ey'ekkumi n'emu tetwagala kuddamu kulaba bye tulabye mweno paalamenti egenda okuggwaako ngate biddamu bikola ki birabikira mweno paalamenti yaffe ey'ekkumi n'ebbiri nze singa banneesiga ne bampa obuwanguzi ne bampa obuwagizi ngenda kukyusa ebintu byonna ngenda kugatta eddoboozi lyange nga to obumu bugenda bbeera mu paalamenti nga toyawula munnakibiina kya NUP ku kya NRM nga toyawula DP ku FDC nga toyawula PFF ku UPC wabulanga oba tuyina ensonga etugatta ng'eyamba eggwanga ng'eyamba munnansi nga ffenna tugisimbako essira era nkakasa nti ŋŋenda kukolagana na buli omu sigenda kubeera oyo sipiika yeekubira sayidi okusinziira ku bigambo bya Honorable Norbert Mao olw'ofunda lw'obudde sisobola bawa ddoboozi lye ng'abyogerako ono nemubuuza kati singa tosobodde kuyitamu nga tebizze bulungi kiki ogenda okuzzaako okubajjukira ojja okwesimbawo mutuukira okwesimbawo oba tokyali minisita oba ogenda kukola otyo oba tozze ku zero n'agamba gwe gwatakimanyi nti buli omugenda mu game oba mupiira mubaayo okuwangula n'okuwangulwa byonna mubisuubira naye gwe awangudde osanyusa otya gwe bawangudde embeera ogikutta otya bakuwangudde osigadde okyasuubiza by'ogenda okukola osigadde ku mulamwa oba opondoose nze mawu si bwe ndi nebeba nga akalulu okulonda kuwedde nga sinza ayiseemu nga sipiika wa paalamenti imbakakasa nja sigala nga nnyimiridde ekirungi ndi mubaka ndi mubaka wa paalamenti ndi mukulembeze mu kibiina kya DP ate era nkyali mulamu ebbanga linaamala nga nkyali mulamu nga ndi mubaka wa paalamenti era nja kujja nkomewo ku kisanja ekirala neesimbewo nga sipiika kale bwe kiriba kigaanye nja kuweereza abantu bange ate tetusobola kubeera ku ebyo kuba sijja kugamba nti okubeera sipiika mulimu nti we mba sibadde sipiika sigenda kuddamu kufuna wenywa tuwendoolwa amazzi kikuyimusamu katonyeze mwenda pala FM ekulaali omuntu wa bulijjo gwe mukwano gwange nkutegeeza tuli mu program bibadde bitya mu paalamenti era nga puroguraamu eno ebeerawo okubiradde olunaku lwa mande paka olunaku olwokutaano 11 ku 11 kitundu omuzirambogo namagembe jowerya gemannya gange njagala okutegeeza nti enteekateeka yaffe ey'okusaddaaka oba ey'okuzimba masigidi jamba esangibwa ekyanja ekyagendera ddala maaso era gwe omuwuliriza ffe omulungi tokugamba tokoowa bambi tugendere ddala maaso nga bwe mwakkiriza ne tutambula nammwe mu ntandikwa era mukkirize tukomekereze enteekateeka yaffe eno nga tuli bumu bannaffe basiramu bannaffe abawangaalira ekyanja tubazimbire masigidi jamba egwe tugiggyeko omukono nga bwe twagitandika era njagala okugamba gwayina kyonna kyolina nga wandiyagadde okuteeka ettafaali ku masigidi jamba osobola okuyita ku namba za MTN neya Airtel eya MTN eri note 7777 11 9 23 eye namba eri mumanya agasozi Muhammad Arona ate namba ya Airtel eri note 7 note 6 7 4 6 7 enamba eno eri mumanya aga Pearl of Africa merchant ID oba merchant namba ya Airtel ojja kunyiga *185*9#. Wakubuuza merchant ID ojja kuteekamu 10 95 note 75

0: anonyeza anti relegation mu press conference ya soka era nagamba anti ngenda geza kokore kisomuka chonna okonya Spurs relegation but sigena bash waringa 100% ndingenda kola chi
1: kukusiga kubasigaza
0: kubasigaza muri so na soka yekendeza ko pressure nga akakola chi
1: nga yakajja
0: nga yakajja era nabakuyu yali bamuenda kana yali yake itano kuba omuntu kogendo kuba tomuwa myaka itano bali bade myaka nga ebiri ejijjo babelera emyango kusasula ngo okoze chi ngo mugobye chegeza ati Spurs yona abazeyo Dizabi asosia kutimu ya Spurs nende wana yo wansi uvuli ya lijana kule ya afo na wakula chi na ajikomi ya u wale chibuza chisikuwa kwa uzuwe sawa ya kakati Spurs na asigala
1: Spurs eno esobola okusinzi da kuchende ba maa sawa ngechi zivu Ivan kubanga kuruda lulio wa West Ham West Ham abuzayo agenda kusamba
0: Newcastle
1: asembio Leeds Spurs agenda kuza ko timu ya Everton
0: agenda
1: kuza ko timu ya Chelsea
0: asembio Everton
1: tekuli timu nyangu tekuli timu nyangu na ye West Ham wene hizo kubako nenkizo ohori yako
0: Spurs
1: banga it's more likely Spurs jukwe mipira jombi flat
0: Chelsea ya garachi.
1: Chelsea, mtende so mpena ya gara kwa inachi ya gara proving.
0: Chini uwa kuwange, yu kena mchampioni.
1: Kwa zeno.
0: Yu kena mchampioni zili.
1: Anuda vyo, sivyo kuwange itacha sora gara mchampioni zili. Kuwaka,
0: chifo chari mu. Na ina points makumi ya namu muenda. Ali mchifo, abali mchifo ya championi zili. Bamu singa points kumi.
1: Techiasobo.
0: Kana ya swagina mtia mpini zili. Kwa sika tepide meka.
1: Elili.
0: Jili mpo insi mkaga. Chika za yeyo gina mtia mpini tachapola chi.
1: Tachasobola.
0: Wabula inakulona wezi zingirile. Genda mu Europa.
1: Awo.
0: Europa unu. Abanja po insi mbeka. Po insi mkaga. Mchifo cha Europa. Waliti miya bon mouthi. Chite geza. Inti. Aizo gama kamerenga mani sene jane mekuwa chukupa chabula ya chona.
1: Chito.
0: Mweli jiyo ka. FA Cup ni Carabao.
1: Na ye labu mtele siye na yena. Ni mwakuwa denti aizo kuchitunwa mga taina nyoshigendo wa shamani. Na ye la okubwa kwe. Kwa kuinenge jokendeza musiviye. Anadaranga kati nga mlese nga keateka. Niyo andia gendo kwea kwa nga kariki. Siku veri buli timu kujja ku musi muliza ko Tommy so anocho ndaba Spurs yagenda ku facing akase akazi butu jukenti Spurs eno yali yakumba okudda yo mu kibinji kya wansi season yali yali ku murenda isamu mukaga ku nsambu musanvu era yali yakamaye myaka 2 mu musanvu
0: ngamaze mu top flight
1: amu season yeye ya nsambu musanvu naddayo okuvoro abade tadanga yo so ndabanga emikisa Jaspers ejo kudda yoku paper wano so mukisaa obula ku paper ndabange eminje nnyo kusinga kuja West Ham
0: yokusigala emisa Jaspers ejo kudda yo
1: ejo kudda yo
0: minji nnyo kusinga kumisa ejo kusigala muri iki
1: so baina Spurs eyo twanije bakonga
0: kwaje kisaye matini bona Chebaina niwawa kuwaiti hati leni niwa zimba tuti na Spurs Stadium Chebagendo kuza heli wansi mchampionishipu
1: atiwa kwanga uchovula vechiri wanti ati mwebe zeyo basambiba njibajivako
0: definitely ina basambiba itajia kufuna
1: Katika funa basami na bo bali mu
0: level bali average
1: bali
0: average ya championship
1: tugenda tunde Spurs okukoma o season ejena dako nga Spurs tedda butimo wose bu basami mpira minji okusinga kujino kwanga basami mpira ndoza
0: mpira na mukaga
1: mpira na mukaga
0: then premier league basamba 38
1: so Spurs so jiri nda season yeringa tedda kakananga na yeso yokunkunda emyaka jaye
0: kadi so Spurs msini so wasi
1: Spurs oye agende yoko
0: agende ka chuli
1: agende ka chuli osta